sande baba bayimi islama ka o wiete yero mama ko do wolil kusel lolle ngeje mo koyje kebeje mo jappeje tufandeje war ledde kecce sappo bawanani goto hattanta bulno so tawi non ayimi yero mama njima pullori galo hawa jama ko kangu wino yero yero wi mo nam o wi mo maydeni yeso kono gaccene ciagal biddo gorko yo hul gacce woto hul mayde sabu mayde ala jassel.